Yangana me kaname de ebia station miti se obonu. Obonu FM. And I'll call Volta region. I would see omo normal radio stations na. Traditional stations na. Se unyo bia ote ewe kasa na. Ebe den pa se radio na utie na obe tiasye. Ewe ho. Anase bia ode ato obonu FM. Na onten krankasa. Ebe den pa. Sana nke yeka chi komentria. Ese nke ye wasu. Unyo bia oti chi di anke ese ye tene de mao. Oje ase sa chi komentri ni bida me kade achire o. Se unim ye pa bra. Empre emre nini ye. Ese yeka news presentation na.